0: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Jesus saves. Welcome to the Gospel Hour. Get to know the Lord Jesus Christ and why He came to this world. Hear the words that Christ Himself spoke regarding His kingdom and how we can all join Him for eternity. Know the biblical truth, for the truth shall make you free. The Gospel Hour, 6 to 7 in the evening. Now here are your hosts, Pastor Gerardo Sanz and Pastor Randy Podunas.
1: Amen. Mayong gabi sa tanan. Welcome no sa ato ang usa ka oras na usab nga programa no diri sa ato ang station sa 105.5 FM sa Ecoland no. Praying na karon nga gabi kuyugi ko ninyo sa usa ka oras na usab nga programa no. Og inyong alagad karon nga gabi mo ni si Pastor Tuton Sanz no, sa Grace Bible Baptist Fellowship Church diya sa Soraya, Kabantian. And tonight, wala ako ang partner tungod kay wala pa, nagpa-recover pa, no, si Pastor Randy Podunas. O, gato mga kaigsuunan diya, kasigbit nga lugar sa Tupi 105.5, no, General Santo City 105.9. Lali ang mga kapasturan nga nagapaminaw, no, sila Pastor Gisrael. Mayong gabi diha sa Tupi and also sa Jinsan and also sa Baganga, Pastor Kalipayan and his wife. No, mayong gabi sa tanan and also diri sa akong pamilya usab na sa Soraya karon no. Mami Judith no Sanz nagalaba no, nagalaba while napod siya gina layout no sa mayong gabi also sa akong apo. No, diha si Kia, Bibi Kia, and sila ni Dayan, sila ni Charles. And also, no, sa Bukidnon, Pastor Edison and his wife, no, Jessa. And also sila Ezekiel, sila ni Juas, Pastor Giovanni sa Laak, no. Davao de Oro, sila ni Shin. Ato ang missionary po diha sa Laak, Giovanni Jude, Pastor Giovanni Jude, no, sons diha sa Laak, Grace Bible Baptist Mission, and also Pastor Edison. Praying, umabot nga this month na ang ilahang organization ni Pastor Edison.

O sa laak. An announcement po, no, mga young people, ayaw mong kalimot sa atong unified camp, no, o sa lang ni sa kaadlaw sa May 12, magpa-register na mo in town kay para mabalaan kung pila jud ka mo campers, no. And also sa Triple S, ayaw po mong kalimot this coming May 25, 26, 27, 28, no. There is a Pag-asa Berean Bible Baptist Church. Ang sa Unified all groups, no, sa Bible Baptist Churches na ay one day lang na camp diha sa Bangkal, no, sa may sanitarium hospital kilid ang venue. No, so I hope na magpa-register na mo o mag-appeal mo, no, mga young people. Sa Triple S, memorize na mo, memorize. No? Mga young people, memorize. Kaya para ka-appeal. O niya, walay cellphone na. Walay cellphone, nindot na siya nga kuan. No? So, mayong gabi, atong mga kaubanan ng mga kapasturan nga na si Ventris, la Pastor William, no? Hinautan, Brother Chris, no? Every Tuesday na sila, no? Na sa Mandog ang simbahan ni Pastor William and Pastor Bill Sutton, no, liha sa Turil, no, sa may Eden Tinulang, no, Berean Bible Baptist Church. And also sa ilan ni Pastor Buong Ambi, no, sila po ni Brother iyang partner, no, I forgot sa pangalan ni Kuan Dinis, no, Dinis. Ilahang segment po Brother Dines and Pastor Bong Ambe, no, ang ilang simbahan diha po sa Los Amigos, no, Tugbok Berean Bible Baptist Church. And also, no, si Brother John Mark diha sa Panabo, no. And ang atong mga kaigsuunan po diha sa Nabunturan, sila Pastor Dines Jaling, no, Basak Baptist Church, no, gapaminaw po na sila. Pastor Elgin Oslob, Pastor Roel Barbaso diya sa Mabini Bible Baptist Church, na po sa segment, no, program. And also Pastor Randy Podulas, no, Pastor Randy, magpabasko yun Pastor Randy, pa-condition yun, no. So kalimti ang talan, ayaw na una-una kay para dili maapektado, apektuhan ang imuhang mga panghuna-huna pa. No, praying sa imuha. And also salamat po nga Sister Lois, no, anak ni Pastor Prime, no, na-admit and praise God. No, Pastor Prime diya sa Faith Bible Baptist Church Turil. Mga Bible students diya, no, may gabi. Nagapaminaw ni sila always. No, sa ato ang station Angkor Radio 105.9. I hope and I pray nga share ninyo, share, no. Walay lain nga programa nga dapat nato subaybayan, makahatag sa atong encouragement or even makahatag sa tuwa og paghinuklob, no, especially kung mahitungod sa kaluwasan. So sa makausab, no, ang inyong alagad karon kuyogin ninyo. While nagpadayon, masamtang magpadayon ta sa unahan, mag-hangyo sa ta, no, sa matag-usa, mag-ampo sa ta. No, let us pray. Our most gracious and loving God, tonight, salamat, Lord, sa higayon nga gitugot ni mo nga ang imuhang pulong mapaabot na pudris kahanginan gamit ni mo ang Anchor Radio 105.9 Ecoland under the leadership of Pastor Oliver Corato, Berean Bible Baptist Church. And I pray, Lord, nga karon nga gabi, kung pag-ampo Ginoo nga unta ang matag nagpaminaw, naka-tune in sa ilang radio, Lord, unta ilahan, Lord, tagaan o pagdagad. Ang mensahe ni mo, Ginoo, mao kini siya ang pinakanindot paminawon. Tagaag pagtagad sa usag-usa. And maybe na-adri sa mo karon nga naminaw na sa grabe nga problema. Grabe ginatubang trials kinabuhi. And Lord, I pray nga ikaw gamit sa imo alagad karon. Akong gitugyan kanimo ang tanan, bisan pa man sa akong mga shortcomings kanimo, Lord, pasaylo ako.
Og salamat sa mga naminaw. Og ako pa rin sa nag-aampo sa mga nagbiyahe. Sa among mga taxi driver, sa mga PUG driver, private vehicles, mga Kristohanon nga nagabiyahe karon, praying Lord for safety sa matag usa. I-guide sila, Ginoo, please. Makaabot sa ilang destination, Lord, safe and sound. O gani karon nga gabi, happy pa tayo nag-aampo sa recovery, full recovery, Pastor Randy, Sister Lois, Asmin, and also sa Kuwa, Lord. Dili maayo sa dakong gibati apan salamat. Gitagaan mo kung kusog nga makapadayon gapon sa pagbuhat aning bulhaton karon nga gabi. Kung ano na may laminaw Lord, nang inalag kaluwasan Lord akong pagampo kanimo. Lord, unta Ginoo, tagaan niya pagtagad aron siya Ginoo makaangkon sa pinakanindot nga panalangin karon nga gabi ang kaluwasan sa kalang. Ang tanan na mo gisalig itugyan kanimo in Jesus Christ name I pray. Amen. Okay, so bago ta ma'am padayon, ako na lang basahon ang text na to and then paghuman para diretso-diretso ta, no, maminaw ta ko sa kaminsahe sa awit. No, atong text karon nga gabi, makita sa John chapter 14. John chapter 14 verses 1 to 8, no. Ingon diri, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Verse 4, and whither I go, ye know, and the way ye know. Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Verse 7, if ye have known me, ye should have known my Father also. And from henceforth ye know him and have seen him. Verse 8, Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Verse 9, ako nang tiwaso. Jesus said unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? So tonight, no, ato ang isgutan unya, no, bago ta mag padayon, one way to heaven, mo ito isgutan unya, no. So bago ta magkapadayon, maminaw sa taog usaka, minsahi sa awit, God on the mountain.

Amen. Praise the Lord, no? God on the mountain. Unsa man kadako ng problema nimo karon gyatubang higala. Adunay Dios nga atong kadangpanan sa kanunay. Walay problema ang gamay dako nga dili kaya sulbaron sa atong mangluluwas. Maybe ang pinakadako nimong problema karon. Excuse me. Ang pangutana kung mamatay ka asa padulong imong kalag. Asig mo na pinakadako nimong problema. Kaya na siya tubagon no sa atong manluluwas pinagi sa iyang pulong. Okay, so ako sa timbayaon kadali no Pastor Giovanni Uton, maayong gabi Pastor Giovanni. Diya sa Living Word Bible Baptist Church Padada with Ma'am Linda no maayong gabi kaninyo og uban lang iyang ulitaw diha no si Giovanni Sad no. And also ato sa timbayaon si Ma'am Yasim no and may gabi po diha ma'am no dugay na wala po ta ninyo nagka share na po sa Bible I don't know kung napabaka no sa siap no inyo and also mayong gabi isa nalak ko ang apuron sa balay no my wife told us nag-message siya ngon siya na anas si baby Kia no baby Kia good evening no and also sila Dayan sila ni Charles og si Carmela Pueblas no ni si Carmela grabe ni siya ka supportive kay ni siya sa Angkor Radio 105.9 no diha sa Dumoy Farland Extension no na diha silingan ni sila sa ko ang bayaw akong brother Brother Gary Sister Evelyn no maayong gabi diha sa taga Farland Extension Pastor Juni Datoy no sa Melbourne Bible Melbourne Australia Bible Baptist Church maayong gabi Pastor Juni I praise God to see this program pop up on my link salamat do by God's grace Pastor Juni Datoy no atoan niya patugtugon iyang paborito nga awit niya bad kato galing unsa ito katong no nothing between lo niya na ato na ipatugtugon niya. Amen. Salamat. Continuing to pray for you and for souls to be saved through your program. Amen. Salamat, Pastor Johnny. Yes, dako yun na kayo siya nga impact ang atong pag-ampo. Labi na, mga naminaw karon na agyo nag-ampo sa inyo. Ako, product po ko sa prayer. Product ko sa prayer nga na maluwas. No, so, muna nga, way back March 12, 2000, didawat ko sa Ginoong akong personal Lord and Savior. And until now, by God's grace, no, nag-enjoy sa blessing. Dili man perfect ang kinabuhi, dili man perfect ang status sa unsa man nga naasa imong mga blessings, but blessing is kanang kaluwasan, dako na kay nga blessing. Muna nga karon nga gabi, no, I hope and I pray nga tagaan ninyo og time no kamo nga mga naminaw karon ang atoang isgutan. So padayon ta no, one way to heaven. So daghan man kun tao nag-expect nga daghan pa tag-agian bago ta makaangkon sa kaluwasan. So I hope and I pray nga dili mo ma-offend tungod kay maomong ni siya ang kasagaran no based on our tradition. No daghan pa tag-agian para makaadto taglangit. Wala na ilain. Jesus Christ nagsulti na daan diri sa John chapter 14 verse 6. Ingon siya, Jesus said unto him, I am the way. So basig mura po tang na espiritu ni Tomas. So daghan kayo, mga tao sa kalibutan karon, they are called kana religious. No, religyoso pero pag may usgot ganit kaluwasan, ignorante. No, wala niya masabti. Umsa man ang kaluwasan. No, ang uban mo, makik-debate pag yun alang kaluwasan kay wala daw sa Bible, di daw ta kasiguro nga maluwas ka na karoon, hantod sa hantod, maluwas ka kung lidawat ka karoon, kaya makasala, pata. Daghan kaya wala kasabot, ana. But tonight, I hope na unta ikaw, usa nga nag-critic about salvation, maluwas ka, no, by God's grace. Tungod kay, ang way, when Jesus Christ said, I am the way, wala laing way, siya ragyod. Mabita na lang palansa siya sa cross kay para bayaran niya ang sala na tong tanan. So therefore, ang way siya tungod kay ang tao na himulag magyunta sa
Ginoo tungod sa atong mga sala. So nangita gway ang Ginoo. Nangita sa gway, so gigamit bodily, but God, Jesus Christ himself is God. So di man nakita ang Ginoo, so nagpaghimo siya, nagpakatawang tao siya in the person of Jesus Christ. So walay laing way, dili na ampuan pa ni mo nang namatay, wala na laing way. Noon sa malang way, so dapat karon masabta na toon sa ang way na dapat na itong mahimo. Ang way is through the Lord Jesus Christ. So ang way, pasabot, siya ang naghimo, siya ang nagplano, siya tanan. Siya ang pamaagi tanan. Dili, ang pagtudlo sa kaluwasan, dili po baptist lang ang nagtudlo. Ali, dili, but Jesus Christ himself nagtudlo about salvation. No? So, maunay ko dire sa John chapter 14, verses 1 to 3, let not your heart be troubled. So, in everywhere, no, bisan asa, napita, sa atong kinabuhi, na magiging troubled. Now, but ye believe in God, believe also in me, in my Father's house are many mansions. Maybe wala kay balay dire nga nindot, pero sa langit, nag-andam na ang Diyos. O mansions. Mansions, ha? No, naanin nyo na, mansions. No? If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. That where I am, there ye may be also. So Jesus, one way to heaven, heaven is a real place. Tinuod nga lugar ang heaven. Namo na, Jesus prepared it. Siya yun ang nag-andam. In my Father's house are many mansions. No, it is eternal. Revelation 21:4. No, diha ingon niya, and there shall be no more death, neither sorrow. Talawara ko na, ingon niya, it is eternal. No, heaven is a real place. Jesus prepared it. And not only prepared it, it is eternal. So, pasabot, ang Dios man nag-andam, gamahanan man siya sa tanan. Ay, dili na ito sa question nun. No, kaya kung question pa ka sa pagpamaagi niya may tungkol sa kaluwasan, so basig pamaagi sa yawa atong gisunod, dili na ito sundon na pamaagi. Kabalo mo ta, ang kaling yawa, yun, no, i-derail yun ta, itipas yun ta niya sa tama nga pamaagi. So, mo ni, then not only that, it is eternal, God desires people to be saved. 2 Peter 3:9, atong tanawon, 2 Peter 3:9. Atong masahon ang 2 Peter 3:9. 2 Peter 3:9. Ingat, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us word, not willing that any should perish. Di siya musugot. Ang tanan tao, ang gusto yun sa Diyos, tanan tao malangit, unta yun. Gusto yun na sa Diyos, but that all should come to repentance. No, unsa man lang repentance, talik dito mali. Sayop nga pagtulunan, talik di na, oy. No, tradisyon, talik di na. Idaghan na ba sa tuwa, no, nga, mayingon pa nga, pag namatay na, magtuyok-tuyok pa ang kalag diri. Sa kalibutan, napa daw diri, maglakaw-lakaw. Sayop ka na, sir, ma'am. Sa Bible, ma'am, klaro na kayo in Luke chapter 16:19-30. Naka-specific diha. Naman mo, Bible, basahan ninyo. No, the story of Lazarus and rich man. No, pagkamatay, sa taong dato, o sa taong pobre, pagkamatay niya, gidala siya dito sa bosom ni Abraham. No, he carried by the angels into Abraham's bosom. And pagkamatay po sa taong dato, no, pagbukas sa iyang mata, nasa sa impyerno. Mula, ayaw mo to karon kung lain nagatudlo ka wala impyerno, ayaw mo to piki na siya, sir, ma'am. Piki yun na siya kapagtulunan. Sayang, luoy kay ka. Sayang kayo. Useless ang pagtudlo kung walay kasiguraduhan. Mula, diri sa Angkor Radio, no, kami as bilang mga Baptist pastors, Baptist preachers, dili ni siya
himo-himo namo nga pagtulunan. Pagtulunan ni siya nga naa sa Bible. Mabita na nga, wala ra ba yung lain nagatiman siya yung kalagno, gani si David, no, diya sa Psalm 141, or 142, manata na, no, 1 to 7, naay verse ngayon siya nga, wala magyoy nag-care sa iyahang kalag, only God. Now, so, ayaw salig ang imong kaugalingon, ang imong sala, ayaw istugkan sa tao, ayaw isalig sa tao, isalig sa Dios, kaya siya yun lang ang mukuha, anak, walay lain. So, muna, no, God desires people to be saved. Mauni, not willing that any should perish. Dili sa musugot nga, may imperno ka. Maunang naayarin programa ngayon, ani, no? And then, one way to heaven, not only heaven is a real place. Number two, sin keeps man from heaven. Nawari ko na, tungod sa sala, mauna yung sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Tungod sa sala, no, keeps man from heaven. Dili yun ang tao mo desire og langit. Wala, no, dili magyud. Maybe, no, so, correct me, pero ha, ang ubang tao, gusto yung matog langit. Wala man na problema, gusto matog langit. Pero, unsang pamaagi, usahin mo, tugan kasi imong sala dito sa tao, di man na makakuha sa atong sala. No? Mabito na ikon, ato talaw na, Hebrews chapter, ano siya, offensive man siya kayo ka verse, pero, wala man tayo mahimo, kaya mga man sa Bible. No, ang uban na ni, mahingon na yun sila nga, ah, sa mga Hudiyo naman siya. No, sa mga Hudiyo. Pero kinsa may ga-practice ali. No, Hebrews chapter 10 verse 11. Pinsip man siya. Pero wapang tayo mahimong mamali. Nakabutang man sa Bible. And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins. Kinsa may nag-practice ali. Oh, ang uban, magbayad ka, magpaampo ka sa imong namatay. No, ingon sa Bible, which can never take away sins. Kapilapang ka magpaampo, mubayad. Samantalang karon free, libre, wala na kailangang himuon, tuuhi ang gihimo ni Kristo, di ni mo tuuhan. Pagkasayang. No, sayang ang imong pagtuoy gala. So, muna nga, because of sin, no, and then sin brings death. Kabalo ka, tungod sa sala, mamatay, yun ang tao. Mula, tungod sa sala, ang tao nabutahan yun sa Ginoo. Nabutahan sa kamatuoran sa Dios. Mula, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. No, sin brings death, good works cannot save. No, tanaw ha, kinsa may tudlo, nga ang kaluwasan, good works. Na ang Bible laging on, for by grace are ye saved through faith, no, not of works. Klaro kayo mga higalaw, not of works lest any man should boast. Walay manghambog na tao naghimo siya og maayo, no. Pwede ka maghimo og maayo pero daghan kay tagsala-sala nga atong gisunod gikan pa lang kay Adan ug kang iba. Sala sa pagdisobey, no. So, not of works, dili man ang good works nato makaluwas. Yes, good kung maayo ka, good kung buutan ka, pero di na siya mao ang way to heaven. Dili na may way nga makaadto kag langit. Kinahanglan nimo dawaton si Kristo tinud-anay sa imuhang kasing-kasing isip imo manluluwas. So, dili lang one way to heaven. Heaven is real place, and then sin keeps man from heaven. Jesus is the only way. Jesus is the only mediator. No, 1 Timothy. Atong masahon, 1 Timothy 2:5. Kundiya, for there is one God and one mediator between God and men, the man who Christ Jesus. Kawara God. Wag yung lain nag-midget. Dili man ta, tungod sa sala, nahimulag baya ta sa Dios, di man ta katabok, panulong at to sa amahan, no, sa Ginoo, kung di kita wagi kanya mo, nang nalansang dito sa cross. Yung siya yun ang way, siya ang pamaagi, siya ang nag-midget sa ato ah.
Sumauna unta higala, nasabta ni mo na ang kaluwasan, dili pagsulod ni mo reliyon, dili bautismo. Sayop kay nang ingong ka nga na bautismuhan ng mga kudri. No? Ya, ang bautismo na madagan, classic meaning of baptism sa Bible. Dili lang baptism water. No? Hauban po, mutudlo sila po. Makasiguro na ako kaluwas kung maka-istorya na kaugkuan. Mga maoni-maoni. No? Mga istorya, mga yam-yam, mga yama-yama nga. Di masabtan. Ultimo sila wa kasabot. No, gisayon na gani pagsulti sa Dios. No, ingon siya, I am the way, the truth, and the life. Siya ang kamatuuran, kinabuhi, nga walay katapusan. Siya niya karon usbon pa nato. So, ayaw ng kusba. Mao naman na, klaro na, sabto na nato. Mao naman na siya. No? So, dili lang Jesus is the, not, Jesus is the only mediator. Salvation is found only in Christ. Acts 4:12, neither is there salvation in any other. Wala na. No, walay lain. Ang kaluwasan dili na ay mauman akong reliyon. Mauman ni diri among reliyon, daghan kay mi sa among reliyon. No, sa amo lang daghan. Eh sa Bible ba yan, no? Daghan padog imperno kaysa padog langit. No. Ayaw, basihi ang imong reliyon. Basihi ang gitudlo ni Kristo. Unsa ang iyang gisulti sa iyang pulong. No, Romans 5:8, Jesus paid the price for sin, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Grabe, no? Kanindot. No? So, Jesus paid the price for sin. No? So, happy tatamahuman. Ato na lang sumanon ni Ron pagka sunod ani, no? Ato ang nasigutan na one way to heaven. Heaven is real place. And then one way to heaven, no? Heaven is a real place. Sin keeps man from heaven, and then Jesus is the only way. And then sunod na to isgutan unya is how to receive salvation. Okay, mo na to isgutan unya how to receive salvation. Bago ta makapadayon, ato sa ning paminaw na usap pa ka. Misay nating bituin ato sa patugtugon ni kay paborito ba yan ni Pastor Johnny dato ini. Eh?

Amen, praise God, no? Salamat ta nga wala gyoy latang, no? Wala latang kung mahitungod man lang sa kaluwasan, no? Ang Dios wala gyud naghimog latang nga kung ikaw karon higala wala pa gyud nakaangkon sa kaluwasan. No, ayaw na latang hitungod kay ang kamatayon mong God wala ta katagna, wala ta kasigurog kanus sa amo abot. No, kay ang kamatayon uncertain man gyud siya. Mana sir ma'am, diri sa ang koridyo wala milaing intention, wala milaing motibo. No, sa inyo ha nga mga listeners, ang amo lang gyud nga kainta ma-realize nimo ba nga kung unsa man ang imo ang gibarugan nga sa una-una nimong tama, sayop na siya. No, kay naguna-una man kasi muna-una raman, wala may basihanan no sa pulong sa Dios. No, kung mahigot sigut tag kaluwasan, wala laing pamaagi. Muna salamat, praise God. No, we as Bible believers, Bible Baptist churches, wala may laing mensahe no taken from the word of God. Wala may nagakuha og mensahe nga gikan sa ubang tawo nga itudlo namo. Kung dili unsa ang naa sa Bible mao lamang among itudlo. No, di pod mi pwede diktahan sa among iwali, sa among itudlo. No, kay ngano man pasagdahan nato ang balang espiritu nga mao'y mag-convictar sa mga magtutudlo. Ya, kung ikaw po wala maluwas, di man po ni mo ni siya matudlo. No, kay importante ang usak ka tao kung nakaangkon sa kaluwasan, makatudlo po siya kaluwasan. Mauna, matingala ka, anong tayo tao ang katudlo, dili kaluwasan, wala kaluwasan, kaya wak man siya maluwas. So, kinahanglan ta maluwas. Balik ko na to, kinahanglan tang maluwas kay makasasala ta. So, Jesus is the only way, one way to heaven. No, heaven is a real place. Why? Because hell also is a real place. Gusto mong verse sa Bible nga ang impyerno tinuod nga lugar nga walay unsa man. Oh, klaro man to, balik ko na to na lang sa diri na lang ta sa no? Atong tanaw na lang sa Luke. No, ato naman inisgutan kay na Luke chapter 16. No, 19. Adiaw. Tinood kayo even sa Mark, no, naapon nakabutang atong lang tanawon diri. No, ingon diri, oh, klaro man kayo, ang usa ka tawo nato, ingon siya diri sa verse 24, no, sa 22, to so good, and it came to pass that the beggar died and carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. So, gilubong iyang lawas. Notice sa verse 23, tanawan ninyo, and in hell. Dalawa, statement mismo ni Jesus Christ ni, and in hell, he lift up his eyes. Now, ang uban, musulti mga kodang uban, na mga filosofiya sa tao ba? Ah, si Dr. Luke lang may nagsulat, anak. No? Nga nung nakasiguro man siya nga na imperno to, Dios ba dahi siya? Now, balikon na to, ang nagsulti ani si Jesus Christ, siya ang yan statement. Siya ang nagsulti ani nga kaning tawhanan ni pagbuka sa iyang mata tuwa sa impyerno. No, tanawar ko do. And he lived up his eyes being in torments and see it Abraham afar off and Lazarus in his bosom. So, igala, tinuod ang impyerno. Napag yun diri o tanaw to sa Mark chapter 9, ha? Para gusto yun magpuri, baka tinuod po ng impyerno. Kay tinuod man ang langit, tinuod po ng impyerno. No? Tanawar ko diri, ingon pag yun diri sa verse 44. Ingon diri sa verse 44, where the worm dieth not and the fire is not quenched. After they put foot offended and cut off and is better for the to the for thee to enter into halt into life that having two feet to be cast into hell into the fire that never shall be quenched. So tinuod ang impyerno higala. Daghan kay nagatudlo karon nga ang impyerno dili daw tinuod. Ang sulti nila kani daw ang kalibutan. Unya, di pa yun mo to, nga ang kalag daw, o ang lawas na to, giisa lang nila ni. Giisa lang nila ni. Lawas o ang kalag, naka-specify sa Bible, lahi. Oh, atong tanaw na po. 1 Thessalonians 5:23. No? Ako sa tibayan na si Ma'am Lizelle,
And Pastor Oliver, isa, busy kayo na sila dito gikas pag-asa, no? May gabi ninyo, Pastor Oliver, Ma'am Lisel, and also Brother Ayan, no? Ayan, Labisuris, no? Kusog among radyo diri sa Maa Budiga. Wow, amen, praise God. Tanan nga mga nagnadya sa Budiga, mayong gabi ninyong tanan, no? Mga ginsakupan na Engineer Bangis diha, mayong gabi ninyo diha, no? Amping-amping sa matag-usa. Okay, so padayon ta. No, kung unsa man, kinsa may gatudlo sa imuha, nga dili tinuod ang impyerno, kana sila padulong sa impyerno. No? So ikaw, kung gusto makapadulog langit, tuohi ang tudlo gikan sa balaang kasulatan. Walay laing way, Jesus is the only way. No? Heaven is real, a real place, and then sin keeps man from heaven. Jesus is the only way. No, because He is our mediator. And then how to receive salvation? Paano man ta mo dawat sa kaluwasan? Now, paminaw mong mayo, mga hinigugma na mong tigpaminaw karon. Ang Luke chapter 13, atong tanaw ng Luke chapter 13, verse 3. Ngayon diri, I tell you nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Unsa maling repent diri mo ni? Talikdi ang mali nimong pagtuo o talikdi ang mga sayop nga tong pangunahuna mali na tong mga ginahimo. Paminaw mo mga listeners na muna, we love you in the Lord. Nahigugma mi ninyo, dili tungod kay ang among giwali diri unsa lang, dili oy dili mi musugot nga unta ikaw, even the Lord Jesus Christ, isa musugot nga maimperno ta. No? Sinalan na mo desisyon. Dawato ni mo siya, tinud-anay by faith. Daghan kayo nag-ingon og relihiyoso karon na sila religion. Pero sultihan mo mga higala, lahi ang tao nga naluwas nga ni dawat kay Jesus Christ kay naagyo na siya kausaban. Naagyo na siya kausaban. Lahi mausab yun na imong kinabuhi. Hinay-hinay na. Dili na diritso. Pasabot talik dito mga ginahimo ni mong dili tama sa una. No? Mo lang repentance. So not believe on Jesus Christ. Acts 16:30. No, klaro kayo na itong basahon ni Acts 16:30 to 31. No? At least naagit tayo Bible na ginatanaw o ginabasa. Ingon sa 30, no? Ingon sa verse 30, and brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? No? Tanawa na good niya. When sila ni Paul and Silas, nagpray sila, no? And then, naay, kuha na ni, kanang naglinog. So, kulbaan naman ni sila, hadlok naman ni sila, no? Si Paul po kay during a time ni hilak man po og ni nag singgit, no? Ingon siya ayaw mo ka ayaw himo pasakiti inyong kaugalingon. Mutaw na sila. Then he called for a light and sprang in and came, verse 29, trembling and fell down before Paul and Silas and brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? And he said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Unsa man ang thy house? Sir, ma'am, kung ikaw una masave, I believe, maluwas po na imuhang pamilya. Kaya nga naman, ikaw may gamiton nga magtudlo, matudloan sila, unsaon sila maluwas. Kung ikaw karon na minaw, nakadungog ka, sir, ma'am, ikaw ang gigamit sa Ginoo, ikaw gamiton sa Dios, ikaw ang tagaag pagtagad sa Dios nga ma-reach out ni imong family, loved ones, and friends. Now, money, how to receive salvation? Repent of sin, believe on Jesus Christ. Tuuhi si Kristo, higala. Dawata siya. Confess Him as Lord. Money, ikon sa Romans 10:9, no? Ikon sa Romans 10:9. Romans chapter 10, verse 9, no? We all almost done. Happy tatamahuman, no?
Yung sa verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, paminaw, asa ta mangayog pa sa ilo kay Ginoong Hesu Kristo. Dili sa tao, ayaw itugan dito sa tao, kay ipanabi pa ka na, no? Yun nga, and shalt believe in thine heart, kinasing-kasing na pagtuo, that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Kanindo tigala, no? Ang magbutang sa imong pagkamatarong ang Dios. No? Confess. And then, tonight, no? Jesus still calls sinners. Itawag kanya, ikaw siya, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Mawala na karoon sa minteryo, pagmamatay ka, butangan na kag rest in peace. Daghan kayo nakabutang sa minteryo, no? Sorry lang yun sa inyo ha, mga mama, usira. Daghan, nagbutang og rest in peace. Paano man ka makasiguro nga naa siya karoon sa langit, nga wa man siya nakadawat sa Ginoo, wa man siya maluwas. Kinsa may maka-witness, maka-testify nga kana siya naluwas, siyempre ang luwas, ang saved. Like for example, ako, no? Una man namatay akong papa sa kwa, but wala akong kabalo, asa akong papa, gawa pa man ko na saved pagkamatay niya. But my sister, older sister, akong nasultihan, bago siya namatay, nakabalo siya sa kaluwasan. Wa na ko'y tulubagon, whether kung unsa man, basta kay ako nakasabot ko, kung siya tinuod na luwas, and I believe ako nagtuo nga luwas siya, kaya kano, nakatestify ko, nakawitness ko sa iya ha. Balik-balikan na muna sa Digos, biyahe-biyahe mi. No? Kung sa kalayo, antuan, ay gusto nyo na to ma-reach out atong loved ones. So, mana, makabutang dito sa interyo, rest in peace. Kaya naman, save ba ng namatay? Yung sao man ang butangan ni mo, rest in peace. Napay uban, pagkalag-kalag, butangan pag sigarilyo, butangan pag tanduway, butangan pag unsan, ipang butang diha. Gusto pa may kaon, gusto may kaon na na. Sukat tong mga naglasa ng interyo. Katong nagsuroy-suroy, nga may tagpagkaon. No? So, sa grabe tag tradisyon. So, money, today is the day of salvation. 2 Corinthians 6:2. Behold, now is the accepted time. Dili tomorrow. Now. Wata ka siguro magbuhi pa ka. Masig mamatay na kaugma. Dili ni siya panunglo. No. Dili ayaw. Ayaw. Wala ko na nunglo ni mo, sir, ma'am. Balikon ako. Wata ka siguro kung buhi pataugma. Kaya huna na araw ko ni mo na inamatay na tulog. Nain na matay nagkaon, nain na matay nagbaktas. No, wata ka siguro sa kamatayon. Ba't karon nga gabi isa, ma'am? Ayaw siya ang ini. Ilidta ka ang saon ni mo. Kawa ka kabalo ang saon, ilidta ka. Para ang imuhang kaluwasan, sigurado, ni mo madawat karon, mao ni himong himuon. Sundan ni nga pag-ampo. Kani ang imong himuon para aduna kay eternal destiny in heaven. Sundan ni, ipiyong imong mata sa makadiyot. Kung nagbiyahe ka, mangitag ka parkingan, ka safe, then, pwede naman ni siya, sundon nga pag-ampo. Okay? Sige, mag-pray ta, sundan nga pag-ampo. Yun na ang pagdawat sa Ginoo, sundan ni Ginoo, amahan nga langit noon, in the name of Jesus Christ, Lord, karong na gabi. Yes, nakadungog ko sa pagmantala sa imong pulong. Usahe Ginoo, nagbase ko sa ako ang nahibaluan, nakatunan, in the past, Ginoo nga, nagtuo kong sakto. But karon nga gabi, Ginoo, klaro kayo, kung nasabtan ako nga, ang kaluwasan di ay, ikaw ang pamaagi. Naalay usa ka pamaagi, padulong sa langit. Ikaw lamang, Ginoo. Busa, Lord, karon nga gabi, ako nagatugyan sa akong mga sala kanimo, pasaylo ako, Lord, please. Ug dawaton ko ikaw karon, isip ako maluluwas. Sulod sa akong kasing-kasing, Lord, please. Ang kunong taka nga akong personal Lord and Savior, luwas ako, Ginoo. In Jesus Christ, in my pray. Amen. So, sayon ra kayo gala. Wala na ka nagtrabaho. Di na nimo trabahoan. Gituuhan na lang nimo. Unsa ang gihimo ni Kristo dito sa cross. Wala karol ni gala. No? Nakaangkon ka sa kinabuhing walay katapusan. Kung mamatay man ta, heaven is our home. 100% na. Sure. Sigurado na. Kay saad na sa atong manluluwas. Gani mo hatag usa ka verse para makaingon ka ba nga, uy, tama din, no? Atong tanaw na
Luke chapter 10. Luke chapter 10. Luke chapter 10. Atong talaon na Luke chapter 10. Verse 20. No, ingon diri o. Laro kayong verse na ingon. Notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Wow, no? Malinindot tigala kung nidawat ka sa Ginoo imong pangalan, isulat dito sa libro sa kinabuhi. Apan, ikaw karon nagbaliwala, imong gigitawan, ibibiay, tungkol kayo na puno, kasi mong garbo, nagunahuna kang sakto, yun ang imuhang relihiyon. No, mo ni sulti sa Revelation 2015. Tung tanawon po, no, Revelation 2015. Na po na siya ikatbang diri nga verse, no? Ingon diri Revelation 2015. No, kung naman may Bible, pwede po ninyo tanawon. Ingon diha. Revelation 2015. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. One day higala, no, kaning kalibutan na ni ani prepare for the lake of fire ni siya. No, usahon na imong lawas, usahon imong kalag, itambog na diri sa linaw nga kalayo one day. Kaling kalibutan ni prepare ni siya for the lake of fire. Muna ayaw focus lang sa kalibutan. Focus po ta kung luwas na ka, focus na sa pagpangalagad. So I hope karon nga gabi na panalanginan ka sa pulong sa Ginoo. No, so karon no, mag-pray ta. No, in closing, ako sa deng, timbayang kadali no si Christian no James Timbal no sa dia sa Scripture Baptist Church no. Okay, so may gabi dia no, kung asa mo sura murag na puyo ni sila sa Emily Holmes kapon sila ni Ma'am Malo. Okay, let us close in a word of prayer. Gracious and loving God, tonight salamat sa imong pulong, salamat sa paggamit nimo sa imong alagad, salamat sa mga naminaw, salamat Ginoo sa mga nag-share usab sa mensahe nimo lagi sa ilaha, Lord, nga social media. And Lord, wala mi lain nga spread ani kalibutan na kung dili imong pulong. Yes, Lord, na may mga dili mayo nga mga balita. No, dili na namo sa paminawon, dili namo entertain tungod kay dili siya makahatag kaayuhan, Lord, sa kinabuhi sa Kristohanon. And tonight, I pray, Lord, ikaw mag-bless pa remaining hours ani Lord nga program. Hindi pero sa buo pa pamauli karon with Brother Tracy, ang pingi kami, paabot kami sa ipinsaw sa mong panimalay. Salamat Lord, ikaw mag-bless pa ang program, panalangini, Pastor Oliver, na makapadayon pa kining buluhaton ginawantod sa mong pagbalik, Gino. In Jesus Christ name I pray, amen and amen. Minataw ko sa kaalawiton karon nga gabi, sa nandiyan, Brad? He gave his life by A.D. Galilean. Kamo na minaw sa Anchor Radio 105.9, no, proclaiming Jesus.

0: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Jesus saves.
1: Did you know that the devil is out to destroy your life? John 10:10 says, "The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy." Jesus said, "I am come that they might have life and that they might have it more abundantly," but the devil has come to steal. He wants to steal your joy. He wants to kill you, but that doesn't make him satisfied. He's not satisfied until you are destroyed and all of your usefulness is taken away. How does he do that? Well, first, he tries to blind your mind so that you can't see that trusting Jesus Christ and him alone is the only way to heaven. Then, when you get saved, and he figures out he can't keep you from getting saved, he tries to get you to do what you want to do instead of what God wants you to do. You see, the devil doesn't care what you do as long as you don't do what God wants you to do. The devil doesn't care where you go as long as you don't go where God wants you to go. And the devil doesn't care what you say as long as you don't say what God wants you to say. You see, the devil says, just do what comes naturally. Do what feels good. Just do whatever you want to do. You see, every time the Bible speaks of someone doing their own thing, or going their own way, it's always bad. You see, Isaiah 53:6 says, "All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way." And there's many Bible verses, but basically, whenever we go our own way, we go astray. How does the devil destroy your life? He tries to get you to do your own thing, to do what you want to do. He tempts you to be selfish.
2: Langit o impyerno, asa ka moadto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamutuuran anaa sa Biblia, ang balaang pulong sa Dios, o giklaro sa Biblia nga makasigurado kita kun asa ta makaadto. Adunay upat ka butang nga kinahanglan nimong masayran aron makabaton og paglaom nga ang langit mao ang imong puloy-anan. Una, ang Biblia nagtudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, ang Biblia nag-ingon kanato, "Walay matarong wala bisan usa." Nagpadayon kini sa pagsulti kanato sa bersikulo 23, "Kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios." Ang kamatuoran mao nga kitang tanan makasasala. Matag lalaki, matag babayi ug bata. Tungod kay kitang tanan mga anak ni Adan ug Eva. Ang unang lalaki ug babayi nga gilalang sa Dios. Gibutang sila sa Dios sa hingpit nga dapit mao ang tanaman sa Eden. Ug gitugutan sila sa pagkaon sa tanang mga prutas ni ana nga tanaman gawas sa usa. O gipasidad-an sila sa Dios nga kun sila makasala, dili sila mutuman kaniya, ug kun mukaon gayud ni ana nga bunga, ang silot mao ang kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato nga ila gayud nga gikaon ang gidili nga bunga ug nahimong mga makasasala. Ikaw ug ako, ang anak ni Adan ug Eva, ug ang ilang pagkamakasasala gipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako nakasala tungod kay kita natawo nga makasasala. So natural lang nga makasala kita. Walay nagtudlo kanato ang unsaon pagpakasala. Kini nahitabo nga natural. Sa pagtinuod lang, normal sa usa ka tawo nga makasala. Sama nga normal sa usa ka punuang mangga nga mamunga og mangga. Ang problema kay ug maunay ka duhang butang nga kinahanglan nimong masayran, mao ang adunay bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nag-ingon, "Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga ang sala mabayran sumala sa Biblia mao ang kamatayon. Kini nagkinahanglan sa pagpaagas sa dugo. Ang pwedeng dawaton nga sakripisyo aron mabayran ang atong sala nga utang mao ang kamatayon. Kung dili mabayran ang atong mga sala, kita sa kahangturan mag-antos sa linaw nga kalayo, mahimulag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini, walay tawo nga makaluwas sa iyang kaugalingon sa kamatayon sa impierno, kay ang tanang tawo makasasala. Ug ato lamang paglaom mao ang adunay makaluwas kanato. Ug kana nagdala kanako sa ikatulo nga butang nga kinahanglan nimong masayran, ikatulo, gibayaran na ni Jesus ang imong mga sala. Nakabalo ba ka kung kinsa si Jesus? Siya ang Dios nga mianhi sa unod, natawo sa usa ka birhen. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Maria. Pero ang pinakaimportanteng bahin kung kinsa si Jesus kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Dios, dili tawo. Kung si Jesus anak ni Adan, sama kanimo ug anako, siya mahimong makasala, sama kanimo ug anako. Pero kay Dios ang iyang amahan, perpekto siya, balaan siya ug walay sala. Apan siya namatay tungod kay ang silot sa sala mao ang kamatayon. Siya namatay dito sa cross. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo. Dili aron pagbayad siya ang kaugalingong sala. Wala siya sala nga dapat bayaran, pero gikumpleto niya ang pagbayad sa atong mga sala. Akong sala, imong sala. Siya namatay, gibutang sa lubnganan, ug human sa tulo ka adlaw nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Ug tungod kay nabuhi siya, siya makahatag kanato ug kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang kamatayon nagbayad sa bug-os nga bili alang ni bisan kinsa nga makadawat niini. Ang ikaapat nga butang nga kinahanglan nimong masayran, maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Hesukristo para kanimo maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad maulang ang bugtong bayad, dili kuhaan, dili dugangan. Kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong mga sala. Gihigugma kaniya ug gihatag niya ang iyang kinabuhi aron mabuhi ka hangtod sa kahangturan, imbis nga moadto sa impierno sa walay kahangturan. Sa makausa pa, ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan usa ka gasa, apan kinahanglan imong piliyon sa imong kaugalingon nga dawaton ba kini o isalikway ba kini. Libre kini higala, dili kita magbayad niini, dili kita makatrabaho niini, makadawat lamang kita niini pinaagi sa pagtuo sa atong kaugalingong kabubuton. Ang Roma kapitulo 10 bersikulo 3 sinagsulti kanato, kay si bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Kini usa ka saad gikan sa Dios. Kung ikaw mutuo nga si Jesus lamang ang makahimo ug muluwas kanimo, ug ikaw motawag ngadto kaniya, musalig lamang sa iyang gugma alang kanimo ug sa gasa nga iyang gitanyag kanimo. Dili sa imong maayong buhat, dili sa imong relihiyon, dili sa imong simbahan, si Jesus lang luwason kaniya.
3: Gusto ba nimong mahibal-an ang dugang pa? Kontaka kini nga istasyon o bisitaha ang Anchor Radio app sa www.theanchor.app.
4: From the files of Unshackled, Pacific Garden Mission presents Free Indeed.
5: I was guilty of several violent crimes, including manslaughter, and I was hooked on all kinds of drugs and alcohol when my life was redeemed and turned around 180 degrees. I'd like to tell you about it. My trouble began in school, where I was an outcast because I was overweight, so I longed for acceptance. Ours was a typical middle-class family that never went to church. In junior high and high school, I turned my size to an advantage and gained acceptance by playing football. But I ran with a gang that vandalized just for fun. My first arrest for stealing wallets taught me to lie and manipulate the system. But when I beat a man to death, I went to prison for 3.5 years. After my release, I was worse than ever. That's when I met Nina, who kept pace with my drinking and drugs. Our years together were interrupted by my arrest for assault and battery. And whenever I was locked up, she made sure I got drugs. But during my last incarceration, my cellmate talked nonstop about Jesus. I transferred to another dorm, but couldn't forget his words. Then I got hepatitis from injecting drugs and thought I would die. I found a New Testament and started reading. I read until I knew beyond a doubt that Jesus was the way, the truth, and the life. And I asked him to come into my life and change me. He made me a new person. Then he transformed Nina, too. After I got out of prison in 1978, Nina and I got married and we finished Bible college together. I'm Gary Coley. And if the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed.
4: If you would like to be free from the weight of sin by accepting Jesus Christ as Lord and Savior, call 1-888-NEED-HIM right now. Free Indeed is a production of Pacific Garden Mission, Chicago, Illinois, 60605. Email freeindeed@pgm.org.